0: mo sa to mo se be moi o sa fi buse gbogbo e fun mi won fun mi ni uniform mo be lo da council ni January yen ah ma mo be bayi mo so fun ara mi pe to ba ti gbawo mi bayi ni ni council bayi ma se nkan kan ni church so mo sa gbawo mi ni March April yi pa so mo gbawo mi ni April mo sa se nkan ni church mo ni so fun mo mi pe ko ba mi like tori mo wa ni egbe awon to ma tun kan se ni church so mo so fun mi pe ko ba mi se fun ni church mo sa o sa ba mi se sa nigba to ba mi se pa to di mi yi to fe san wo mi lo ba san extra fun mi like e mo ka tin gbadura pe ki angeli wa ko wa ko ba wa so angeli owo ti ba bayi o sa san extra like times 2 owo ton so fun mi ni last year won tun san extra fun mi to ero ba mi to mo lo ba manager pe ko ba mo ri lowo osu mi ah o sa san extra fun mi mo pe oni ja woni emi mo ni so mo tin sise bayo but mo ti gba owo osu like on san extra fun mi but inu mi dun nigba to ti ya na ama no ibi ti mo tun ni awon tax na send me ti sin pe awon je mi lowo almost like 1 million plus e se ba mi o
1: baba mi e ka ro sa baba mi e mi ni omo yin lori afese o komunela sun odun ayo lati lu iko baba mi agba ma pi do inu mi do as in the hot ni testimony mi yi sa dupe lowo olorun dupe lowo olorun pe ji baba mi lana ta se 77 I joined throughout online mo sponsor eyan wa gba teni ka san 77000 laaro mo so gba te so pe 7000 lo so mo ni baba mi e ti pe owo e pe owo mo sa duro later ni a so pe 70000 mo wa san 70000 baba mi this morning I am still on bed baba mi laare mo si wa lori nigba te yo ko pe gbe ti send account number mi o fe forward 1 million si mi unexpected blessing ese sa I'm grateful to God I'm grateful to you thank you for the teaching like I am nobody ese jesu ese baba mi ah I'm so happy this is only how I can express my joy. I don't know, like am I dreaming? 1 million. Ah, thank you so much. Thank you so much, Jesus. Thank you, Baba. I'm grateful.

0: logun logun titi ko lo mi irina bo se wa di lana ma se pari kini yen teni yen ni pe bo se so ma tun so mi to n file omo lara lara re sida emi na ba nje mo ni emi na ni ma tun yi gbogbo bo se program lana yen ni irina o ko yin si screen tori money pe boya tori screen ti mo wo mi tele wo screen ori fifo gbogbo e mo sa gba awen yen mi na gba dua mo ba mu ma tun yen emi na ba kibo omi teni pe bless teni pe ka gbe kale emi na ba gbo mi kale si di free si di television mo ba only no mi yan mo ba da si ma tun yen mo ba gbe leri mo ba di julo ha papa n boju mi se clear ni yen o ori fifo gbogbo ara iroyen de lo lati bi jo meta temi na o ti rorun su ti mi le laju ah baba mi mo dupe o ese gan ni o ipe yi ipe mi na o ese mo dupe mo le ri o ara oni ni ara oni kan yi o ese o
1: nice ni ojo sunday gbogbo eyan mo lohun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbara olohun gba ti o ba fi di bi owo 11 won ti pe siba siba ni ojo sunday ni ipade combined service lase gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe siba siba ni wema and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunnu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti n bo mi ka kakiri agbalaye be my guest on Sunday.
2: Praise the Lord. Oruko mi ni eri wumi mo soro lati ilu Eko. Mo je omo ijo ori afefe ninu radio ni ma ti n gbo baba emi na ni eri ri mi lo bayi ni bi 2 weeks ago se meji seyin ni jo Saturday baba mi o so fun wa pe a ma ri owo kile ko to su Olorun se fe mi na mo gba phone tutun omo mi se oni kolora phone tutun fun mi ti mi ti e lero o gbe phone tutun fun mi oni jo Saturday ojo ti baba mi ni pa ma ri owo kile ko to su phone to close to 200,000 ti mi lero mo dupe lowo Olorun baba mi o ifami oruyan yin oni gbe o loruko Jesu gbogbo n te ba n dawo le bayi a ma yori si rere o mo dupe lowo Olorun emi naa se eri eleyi o ma tun mu itutu ju eleyi lo wa agbara Olorun.
3: Baba mi o emi naa leri o oruko mi ni Ifedayo Williams lati Sango Ota emi naa leri sa o mo dupe lowo Olorun comfort life o in fact mo je ikan lara awon omo ijo ori afefe mo de ma n gbo program ni lara aro ni eri tite mi ni ti ano 77 ti a se ni ano ti osu July ta wa nu e lodun 2026 yi nigba ti e se pe ki awon eyan da owo 7000 lori afefe mo kan wa wo nu account ti mo ni ni GT Bank mo ri pe owo to wa nbe is just 1250 lo wa nbe mo de wa ti determine ninu okan mi pe mi na fe je alabapin ninu nkan ti esosa emi na wa wo pe okay je ki fi 1000 to wa nbe je ki mi na fi sile bi mo se transfer 1000 ni e la no in fact baba mi o ya mi lenu gbara ti mo transfer 1000 yen ti mo gbe phone mi sile ko pe 5 minutes ko pe 5 minutes eni kan to ti je mi lowo 80,000 mo kan ri ti alert yen kan wole ni 80,000 lai pe 5 minutes ni Olorun ba mi fowo ton okun e to de san owo mi ni ana ni 77 yen mo dupe lowo Olorun in fact o ya mi lenu first time niyen temi na ma ni pe kemi na ba won gbiyanju ewo Olorun de se yanu fun mi mo dupe o e ba mi ki mama o ẹ̀wọ̀n ku ọjọ́ bí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ la máa ṣe nílẹ̀ àlàyé o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba comfort life o ẹ ṣe gan pápá o ẹ ṣe máma o ó dá ọ̀sà ó dá ọ̀mà.
4: Ẹnu ọpẹ́ mi máa jẹ́ kọ̀ọ̀kan látọ̀rẹ́
5: olúwa
4: ìlú ọpẹ́ mi máa jẹ́ kọ̀ọ̀yà lójijì.
6: Bí a bá rí a
5: abiama tata abiama boja gboro gboro iru won lo ye kaki kaki ka tu konin reki iru fi abiama to to ta firu etoro lawujo wa na ne pastor mrs odekunle temitayo olori lafe prophet odekunle epafras tori eni egbe golden mothers of comfort life mission international loruko coordinator pastor mrs oke christiana yetude se ni awon na da idunu awon papo mo pastor mrs odekunle temitayo fun ayeye job won to ko ni gbogbo jo kesan osukeje gbogbo odun golden mothers of comfort life mission international woni ododun ni sakuruwe ododun le ru wa ododun bayi na la ro mo bi lori ate mariwo wa ni kaduko mo yogbago godun ba pe pere gwa mo wo tutu waye pastor mrs odekunle temitayo happy birthday to you abiyama tatani e wa ni te e oni ti e oni ta shoka mole iwaju waju bayi na lope ibi tin yo mo resi golden mothers of comfort life mission international to wa se ladura pe emi to se birthday to do yi ni o se tamodu e ku itoju prophet odekunle epafras baba mi o arowo yin lara won pastor mrs odekunle temitayo gbogbe golden mothers of comfort life mission international loruko coordinator pastor mrs oke christiana yetude lani awana I don't know what papa mi for birthday to do yi to soju emi adura wa wa de pe emi yo se opo re loke rupe
1: nice eje mo lo eyin wo le ni ida mewa te fe san laaro yi oni ore oluwa so mi din kan FT account number church ni mu ore oluwa so mi din kan ida mewa gbogbo eyin mo je ida mewa re mo le asiri ni account number church ni leyi 1966 36 38 73 eje nton pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade elekeji ni 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank ni yen Olorun yo gba fun yin and Comfort Life Mission you know be that the first bank in gbogbo eyan omo Olorun ki to ma lo ese bibeli ti omode ati agbawa yo ka loni oni ojo jimo oni iwe Jeremiah chapter 49 titi wo 52 eja ka men yen 49 50 51 52 and iyen pari sibe done and dusted am we ese bibeli mi to ba di ola Saturday eyan omo Olorun ti won bi loni e mo be wa kunle oni ojo kewa eyin te mark wedding anniversary yin na e mo bo e wa kunle pastor mi in se birthday ti e loni pastor Godflow Babatunde mo gbadura fun o iwaju ni ope bi ti o mo lo bo se mark birthday re loni pastor Godflow aye otun aye igbega oni ko bere fun o pelu gbogbo awon omo Olorun ti won mark birthday won loni on the 10 e ni si ase ti laye anointing ati e yonu ko po si lara yin in the name of Jesus gbogbo eyin te mark wedding anniversary anu ti eje ni o baje ti mo je yan ga si ko wonu yin happy birthday in Jesus name happy wedding anniversary in Jesus name eja lo sori Facebook ago mefa abo ni woli odekunle epafra yo appear gba ti o ba fi disi 7:30 ma ti ku nbe and lori YouTube ati TikTok odekunle epafra mo be ni kankan chat o gege bi mo se mo so mi ni time gbogbo eyin te fe so testimony e lo number 08088 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lo sori Facebook God bless you.